0: nafs za ikatul maut nti yani tuntum yani yellow yani kala nti ye kono shewata de ya wawo she obi amfo so sa de na ye nyina ye kwa ya she black na wudi nko ade ya wakwa kwa she green me practice me religion me do e ye na so honom no nya by force me nye nti sa me ko ho wo ko ho ufo na ayden sa me to hobi me tam sala so e kuro mo hono me bi sa se masalati wo ho na ma ko practice me islam na ne wo sa me ye na maye na eya ade ye nkrofo ni binu ma me nye sei na wo mo so mo ngi mintum se ɛno no ɛyɛ mu nafenti ɛnya de papa macha
1: afei yɛhwɛ ne sei deha no wama ma hu sɛ ɛnyɛ bɔne sɛ a non-Muslim ebefiri mu na bɛkɔ yɛ ne bi na mmom be yourself sɛ ɛyɛ black a wowɔ w'atade jalabab kora na bɛhyɛ hyɛkɔ na wakɔ